0: iniisip mo?
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS

0: ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: yun lang.
3: Hey, hey!

sa mga mommies, may revelasyon ako sa inyo. Sa totoo lang, in Metro Manila and even in other highly urbanized places, tuition fees are extremely

0: Labs Radio.
1: Congratulations, Top Santiago Campus. Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago.
2: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ayyee! Okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Classic Cycle Mind with I. Still right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 11:28 in the morning. Happy lunchtime po sa mga nananghalian na dyan. Sa mga nakatambay sa aning programa habang sila'y nasa kanilang mga trabaho. Good morning, good morning, good morning. Mamaya nga po, ano, makakasama natin si DJ Egg.

0915-810-8217. Pangungunahan ko na kayo mga classmates, ano? Iba yung text line mamaya ni DJ Echo. Although pwede nyo ipadala yung mga mensahe ninyo dito sa ating text line. May sariling text line na bit-bit yun. 11:30 on the clock mga kapatid. Sa mga di pa nananghalian dyan, mag-lunch ka rin naman. Sumaod ka kahapon eh, di ba? So, pwede-pwede kang kumain ng masarap ngayong araw. Araw nga po na Sabado ngayon, August 29 is our date today para sa mga nakalimot. Baka may mga due date kayong nakaset ngayon at nakalimutan ninyo yung araw natin. Today is August 29. May 31 ang August ha, baka nakaligtaan ninyo, National Heroes Day yun, araw ng Lunes. Holiday kaya sa may mga pasok sa Lunes. Uy, congratulations kapatid. Ayun, double pay ka. Makakadagdag yan sa pagbili mo ng Biogesic, pagbili mo ng ano pa bang gamot ang tinitake mo ngayon. Kakatrabakaw mo yan. Pagpahinga ka rin naman kasi, di ba? Sa mga nakaplano naman dyan ng bakasyon na nag-leave nung Friday pa lang, diba? A vacation leave no Friday hanggang Lunes, congratulations kapatid. Sa haba ng bakasyon mo, di ka kaya kunin ni Lord niyan. Sobrang saya mo niyan, di ba? Grabe ka na eh. Anyway, shoutout po sa lahat ng mga nakikinig sa ating ngayon at nahahagip ng ating stasyon. Ito nga't walang matinong pagsikat ng araw at medyo mahangin-hangin yata sa labas. Kasi nakikita ko medyo malakas yung, ano, yung sway ng mga dahon. Oh, sway?

0: Queen, Dancing Queen, maya-maya po. May play natin niya sa programa ni DJ Echo. Ano? DJ! Padala ka naman ng pagkain doon sa bahay. Doon kila, ano, Tito Caloy Viernes, andun lang ako. Yung, kung may sopas man, pansit, ipagbalot mo ako, tapos ipadala mo na lang doon sa bahay. Kung may malagkit, ganyan, namil. Padala mo na lang doon sa bahay. Kasi ano, nagugutom ako eh. Walang pagkain ma... Walang matinong pagkain makain dito. Papel lang yung kaharap ko, di ba? Baka naman, TJ, padala mo na lang doon sa bahay. Hintayin ko, ha? Tumatanda ka na, kapatid. Kailangan mo nang mag-asawa. Huwag kang mag-alala. Mayaman naman kayo eh, di ba? Si Papa at Mama mo na bubuhay. Grabe naman. Inasa naman, no, eh, no. Hello, hello po to Mama o family na, ewan ko, nakikinig siguro sa atin sa mga sandaling ito ngayon dyan. Sa Quezon, San Isidro, Isabela. DJ, ha? Abangan ko yung pagkain. Pag wala akong na pagkain doon at na galing mismo sa iyo, minuminuto kong issue, shout out ang pamilya mo. Grabe naman pala, no. Tuloy-tuloy po ang pakikinig ninyo dito sa ating programa. For the meantime, patalastas muna tayo, mga kapatid. Hoy! Texter 4637 hanggat wala yung palabok, ha? Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Wheel Radio.
1: T-A-P-S. Taps. Taps. Radio.

sa yung papawid. May rhyme yun na. Sa pagka, hayaan mo na. Anyway, 11:45 on the clock. Magandang tanghali pa rin po sa inyong lahat. Maligayang pakikinig rito pa rin po sa 107.1 and 107.9 times radio. A real radio. May lang segundo na naghang tayo doon. Ano? Big shout out to Enrich Gozum Denzel, which says here, good morning DJ Max, pa shout out naman po dito sa 4A Car Wash sa Ilagan. Nakikinig sila habang nagka-car wash. Ayun, di ba? Hello po, hello, hello po sa inyo lahat dyan sa 4A Car Wash. Dyan po sa Maya, Ilagan City. Hello? Baka po ba din makalibre ng car wash? Laki na pupuntahan ko. No, Santiago, tas sa Ilagan pa ako magpapa-car wash. Hindi ba naman ako niyan sampigahin sa gasolina? No? Sa diesel pala. Sa mga hindi pa po nananahalian dyan, anong thought process ninyo? Tipid-tipiran o wala na talagang budget? Lumipad na kagad lahat-lahat din. Alam mo naman talaga, meron kang pinag-remitan. Wala naman eh. Sarili mo na nga lang yung binubuhay mo, tinitipid mo pa. Kumain ka kapatid, kailangan ng katawang ba, pisikal mo yan, di ba? Ano ka makakapagtrabaho ng maayos? Paano ka magiging isang mabuting mamamayang Pilipino? Hindi ka kakain, di ba? Pag di ka kumain, magugutom ka. Pag nagutom ka, manghihina ka. Pag nanghina ka, wala kang lakas magtrabaho. Pag wala kang lakas magtrabaho, matatanggal ka. Pag natanggal ka, di nagutom ka lalo. Pag nagutom ka lalo, magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, di mamamatay ka. Ay, ako kasi yung kapatid, kumain ka. Diba? DJ, shoutout po kay Uno Bangsit. Ang antot naman ng pangalan na yan. Uno Bangsit, sabi dito sa ating text line from texter 0985. Sige, bahin ko na lang yung song request ko, yung Palagi. Palagi by DJ Monterde o Palagi ka na lang request ng request pero wala pa rin yung Palabok? Ha, text are 4637. Nasa Ilocos daw. Nasa Ilocos nga ni, sabi pa niya kanina. Alam mo talaga, totoo eh. Nakikinig ka talaga sa akin, nandito ka lang sa Santiago, na naaamoy ko yung Palabok. Pag di mo pa dinala yung bahala, napanis na yan dyan. Big shoutout sa aking tropa, Olsen Earl Manangan na nakikinig sa akin ngayon. Ay! Saan nalakad natin mamaya? DJ, galit na si Uno Bangsit. Tawang-tawa ka pa, ikaw kasi inasar mo. Uno! Tadyakan mo sa tagiliran yan. Kung ayaw sa tagiliran, dun banda sa may ano, sa may bagang. Dinabagangan kasi ng di oras. Hello po, happy listening po sa inyo lahat dyan sa mga nakikinig sa atin. At sa mga nakikinig pa rin po sa atin sa mga palipalengke habang naghihintay ng mga customers. Hello, hello po sa inyo lahat. Magandang tanghali. Talagang parang hindi nga ano, araw. Sa mga naglaba dyan, may oras ka pa. Akasi.

feeling ko maya-maya uulan na talaga. Kaya may oras ka pang nalalabyan. Bahala ka dyan. Sayang yung Downy. Masakit doon, hindi naman pala Downy yung ginamit mo, ano? Joy. DJ Uno Banglo na daw. Ah. Siguraduhin mo naman kasi Uno na naliligo ka talaga. Hindi ka na sasabihang bangsit. Sino bang mas bangsit sa inyong dalawa nung kasama mo? Feeling ko siya yung nagpa-shoutout sa'yo, Uno, kasi alam kong mabango ka talaga eh. Naklik ko lang yung tawa pero hindi talaga ako natatawa. Seryoso to. Mabango ka. Sabi nila. Magkasama-sama po tayo muli mga kapatid mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Mula Lunes hanggang Sabado po tayo nagkakasama-sama. Diba? Ganun ako kaalipin na salap. Ganun kalaki ang aking pangangailangan kahit holiday, pumapasok ako. Ganun yun. Kasi kailangan ko ng pera, guys, eh. Pag walang duty, di... Hello.

Hello rin po sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan habang nag-road trip at tayo ang background nila sa mga sandaling ito. Kung may road trip kayo, kung gusto niyo na may maingay na kasama, gusto niyo may katatawanan at hindi boring ang road trip, isama niyo ako. Kahit hindi tayo close, tignan mo, mararamdaman mong close tayo talaga eh. Ganong kalupit ang ano, pagsasama-sama natin. Kahit hindi kita lubos na kilala, kikilalanin kita. Anyway, mga kapatid, again, makakasama po natin mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon si DJ Ego for the program The Love Songs Parade. Pakatutukan nyo rin po siya. Shout out, DJ shout out po kay Jessica Gapusan na pa-burger naman kasi nagsweldo na kahit nag-voluntary exit na siya. Wow, voluntary exit. In short, away. In short, resign, di ba? Voluntary exit. Jessica, baka naman, pahingi naman kami pagkain. Asan na yung sisig burger na sinasabi ninyo? Abutan na ng taon, hanggang ngayon, wala pa rin. Hello DJ, may pasok po ba sa Monday? Itanong mo sa presidente. Ako talaga. Hindi ka ba aware na national heroes on Monday? Ano ba, estudyante or empleyado? Kasi kung empleyado, malim mo, may work talaga kayo. Double pay yan. Uy. Diba? Kung estudyante ka naman, God bless. Typing si paring Jonathan Gabiran. Ang tagal naman yan, Jonathan. Ang tagal naman. Ayan na, okay. Sama ka na, sir. May buhos kami.

to pwede siyang gawing rebar. May buhos nga ni. Eto si Jonathan, sa kanya nauso yung nga ni doon sa ano eh, sa fees eh. So mukha tong fees of ano eh, fees and foot powder. PJ! Nasaan na yung pagkain? Balita ko, wala pa daw dumarating doon sa bahay. Anyway, nag-request si Texter 4637 ng palagi. We'll be playing that back-to-back with ABBA's Dancing Queen. Manatiling nakatutok dito lamang po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day mga kapatid. At laging talandaan. Mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. Abangan niyo po si DJ Echo 1 to 3 in the afternoon for the program The Love Songs Parade. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: asawa.
1: Magandang hapon, DJ Skyler. Ah, si Skyler nanonood sa ating TikTok live. Yan. Shout out to all of our viewers sa aking TikTok, sa ating mga classmates from all over Isabela Region 2, and sa mga na-aabot ang ating signal. Magandang hapon sa inyo. I'm kinda nervous right now. Buti na lang nandito si ano, si DJ Max to accompany me. Tsaka samahan tayo na ano, mag-cope up.

29th. Tama ba? 29th? 29th of August 2026. Sa mga may birthday, ay unahan na natin. Happy birthday! Diba? Happy birthday! You've reached another year, another chapter of your lives. May you celebrate your birthdays ng maligaya, masaya, jolly. Nakakapagsingit na naman tayo ng ganun. But anyway, kung gusto magpabati, I'm currently live on air. Ayan, kailangan nyo lamang pong iset yung inyong mga radio, yung mga radio ninyo at, sa ating frequency. Of course, that's 107.9 and 107.1. Ayan, live tayo napapakinggan ng mga classmates natin from San Isidro, Isabel. Ayun naman. Boy, clap, clap, clap, clap, clap, clap, come on. Ikot-ikot, sabay-sabay. And kung gusto nyo pong mag-request ng songs, do we have a text line, DJ Max? Kasama ko po kasi si DJ Max. So busy siya ngayon, kumakain siya ng ano, One Piece Chicken Joy. To go, to do, to be. Ayun, kulitan tayo mga sweethearts. Habang nai-inlove tayo sa mga love songs natin, na ipi-play this afternoon. And welcome to the Love Songs Parade here at 107.9 and 107.1. Tops Radio, Real Radio. Kamustahan muna tayo kasi it's been a while. And this is actually my comeback. Ayun, ngayon lang tayo bumalik ulit after few decades, after few moments. Ang ating text line para sa inyo, mga paramdam sa inyong mga pagbati, ganyan. May mga friends, may mga classmates kayo, or you have your special someone's out there na gusto nyong batiin, or gusto nyong ipaalam lang simply, and you just simply want to let them know na kayo ay existing pa. Buhay pa kayo, may heartbeat pa, ganun. Here's our text line, mga classmates. 0935-810-8217. Naninibago din po ako sa sarili ko today. Kasi parang ang bait-bait ko po today. It's very, very not me. Yeah, parang baka, what an accomplishment, di ba? Okay, while waiting for your text messages, andito, ay may text na. Sabi dito, DJ, nag-awol na naman po si Jessica Gapusan. Naging aso na ba siya? Kasi nag-awol na siya. Awol! Anyway, shout out kay Texter 985 nakikinig. If you have song request po, let me know. Sana naman available sa aming playlist. Kasi you know, medyo limited pa yung knowledge ko dito sa aming console. Limited pa rin po yung limited space. Limited yung ating knowledge po dito. So, aaralin naman natin yan. Buti na lang nandito talaga si DJ Max. Kasi may pagkain. Kapag talaga may pagkain, he's around. Diba? Shoutout sa ating mga friends and sa ating mga classmates dyan sa old and new public market ng iba't ibang bayan. Balita ko, narinig tayo almost all over Isabela. Ayun, so naaabot din tayo sa Isabela, Basilan. Layo ng frequency. Grabe yung bato. And syempre, I would like to also greet si DJ No Name. Ayun na mga. DJ No Name, shoutout ko sa inyo. Ang name ko po ay DJ Echo. Si DJ No Name, I'm wondering kung ano ba talaga yung kanyang name. Siguro alamin natin pag nag-meeting. Ayun, pag nabigyan na tayo ng feedback, kung tayo ba'y magtutuloy. Yung first day ay maging last day mo na rin. So paano kakanta ng Each Day With You kung last day na with you ang airing na ito? Okay, we would like to greet then on air. Okay, nakikinig si Doc Mark listening sa ating Sterling Campus. Oy, shout out po sa inyo dyan. Doc Mike, hello. Shout out. Magandang hapon po. Kamusta na po kaya? Meron po ba kayong Gcash? Alam niyo yun, parang nakaka-challenge. You know? How will you make people and yung mga listeners fall in love? Tapos yung DJ mo ganito, balahura. Parang, sige, let's try to work it out. If you have song requests, may mga pa-shoutouts kayo mga classmates, let me know sa aming text line 0935-810-8217. Or kung gusto nyo naman, PM nyo ako sa ating, ayan, naka-live ako sa TikTok ngayon. Nangungulangot.
Ano ba yan? Dirty.

kasi yung ilong ko. Parang bigla akong naalala, ako yung nawawalang anak ng Sterling family. Yung ganun kakayabang. Shoutout din sa mga nasa Apple Dragon Gym. Nakikinig daw sila ngayon. Uy, talaga naman. Galingan nyo yung pagbubuhat dyan, ha. Buhatin nyo na lahat. Huwag lang yung sarili nyong bangko. Diba? Pinakamabigat buhatin yan, eh. And sabi ni Texter 985, shoutout po kay Celini. Huwag na mangarap. Ay, ba't naman kayo huwag mangangarap? Sabi nga ni Angeline Quinto, patuloy ang pangarap. Ba't in-stop nyo yung pangarap doon? Mangarap kayo.

Uy, okay lang yun. Oo, alam mo, sabi nga nila, kay Texter 985 ba? Ito ay friendly advice lang from DJ Echocero, DJ Echo Echocero. Ito ay totoo, walang halong echos, konti lang. Diba? Don't stop dreaming, sabi nga nila. Kaya kung gusto mong isang bagay, ipush mo lang. Hindi ka man mag-succeed, eh at least you've tried. Diba? There's no harm in trying. So try and try until mag-work out yung bagay na win-work out. Kapag naka-sampung try ka na, hindi pa rin nag-work out. Talagang mag-ano ka na, work ka na overseas. Abroad ka na, bigi. Pag wala dito yung ano mo, yung sabi nga nila, yung success kasi, may kanya-kanyang lugar daw yan. Diba? Pa, may kanya-kanyang lugar, may kanya-kanyang oras, may kanya-kanya tayong tawag dito. Anong tawag dun? Mayroong term dun na nalimutan ko. Google lang tayo sa Google. Ay, mamaya lang nga lang yan. Parikos nga po yung song na Dreaming of You. Oh, I love that song. Song ni Celine. Celina. Oo, oh, Celina. Yung ano, medyo tragic din yung ending niya. Alam niyo ba yung story ni Celina? Sambula sa puso. Yung tita ni ano doon? Tita ni Claudine Barreto, si Celina. Hindi, ibang Celina yon. Mali. Si Celina yung singer, yung parang Mexican-American singer siya. Basta yun. Pag napanood niyo yung movie niya, yung Celina, yun. Hindi siya yung ex ni, ano ha, ni Justin Bieber. Ibang Celina yon. Taga Gomez yun, taga Gomez. San Isidro, isa pa

Ang DJ on board, makakasama po ninyo until 3 PM po this Saturday afternoon. Ang inyong mga text message, padala sa 0935-810-8217. Yan, mga musta. Kamustahin nyo ako. Padala kayo pagkain. Hindi ba naka... Alam mo yung feeling na hindi ka pa nakaka 30 minutes sa trabaho? Gusto mo na mag-break. Patay gutom. Ay, nako, sige. I'll be giving you a couple of love songs here. So I hope you like these two songs. And like I said earlier, mga classmates, kung may mga song request kayo, pwede nyong ipaabot yan. Ay, yan na nga, may meron na namang... Ay, ba't ganon? Meron tayong texter. Sabi naman dito, texter... 977. Ala! Familiar! Yung number familiar siya. Yung cellphone number. Hello?

Welcome back to the Love Songs Parade. Kasama niyo pa rin DJ Echo Echecera. Kasama niyo po ang galas 3 po ng hapon. Kaya naman, keep your messages, greetings, and shoutouts coming to our text line 0935. Asan na ba yun? Di ko kasi kabisado. 0935-810-8217. Again, that is 0935-810-8217. It actually feels good to be back. Grabe. Na-miss ko din talaga mag-on-air. Alam mo yun, yung even though people will look at us, DJs, na parang we're just talking to ourselves kapag kami nasa on-air. Alam mo po, iba po yung saya kapag kami po ay naka-on-air. Ayan, nakakausap natin yung mass. Diba? Yung masa. Yung, ayun sa bakery. Yung mag-mass. Hindi. Yung mga listeners natin, syempre yung mga classmates natin na talaga namang umaga pa lang, madaling araw pa lang, nakikinig din ang ating mga programs dito sa 107.9 and 107.1 Taps Radio. Diba? Maraming salamat naman po. At dahil dyan, meron kayong GCAT. Medyo ako lang, baka mag-abono ako. 977 texter 977. Nag-text ulit. Pwede pa po bang pa isang request? Aba, kahit sampuin mo pa yan, Kuya Jess. Shout out to you. Happy, happy listening. And na-miss kita ng todo-todo. I'm gonna, girl, I'm gonna miss you. By sino? Milli Vanilli. Oh my gosh. I love your taste in music. I love Milli Vanilli. Yung vanilla flavor. Pagkain na naman. Okay, sige. Kuya Jess, dahil malakas ka sa Taps Radio, ipa-play natin yan. Pero siguro mamayang makalipas ng mga 3 araw pa ganun. Hindi, mamaya. Sige, let's try to find your request. Hanapin natin yung request mo kung sakaling available dito. And if not, edi download na lang natin para ma-play natin para sa'yo. Yun naman. And gusto ko rin batiin, syempre, nakikinig ng ating program. Love Songs Parade, si Doc Reynald Kila. Oy, maraming salamat po. Happy, happy. Tops listening to Doc Reynald Kila. At dahil dyan, habang si Doc Mike at si Doc Ray ay nakikinig, syempre meron na silang ano dyan, meron na silang nakaready dyan na judging paper. Audience impact, gano'n. 10%, gano'n. Overall performance, gano'n. 100%. Joke lang po. What I'm trying to say is, syempre, keep your messages coming para naman may mabati ako dito dahil wala pa tayong makausap. Bukod kay DJ Max. Kasi po si DJ Max, ayoko siyang kausap on air. Mas gusto ko siyang kausap ng personal. Kasi mas personal yung usapan. Alam mo yun, mas deep yung conversation. Mas marami tayong masisirang buhay. Charot! Hindi, iba lang kasi pag kami ni DJ Max ay nag-uusap ng casual lang yung personal. Gano'n. Kasi mag-uusap kami on air. Dito kasi mas gusto ko makausap yung mga listeners natin, yung mga classmates natin. From Alicia, San Isidro, Etiague, Kawayan, Santiago, Cordon, Ramon, San Mateo, and all over Isabela. And sa lahat po ng ating mga classmates na naaabot ng ating mga radio frequency. Diba? Isn't it nice na yung mga classmates natin ay nakikinig sa'yo and they are all ears pagkapag ikaw ay nagsalita na kahit na ikaw ay parang mukha kang balahura. Parang alam yung feeling na parang pag nakita kanila ganun, parang walang positivity. Walang magandang lalo, pero diba, ang sarap lang din sa feelings na andiyan yung mga classmates natin. Oo, nakikinig, nakikitawa rin sa'yo. Wala nang kausap, walang kasama sa bahay, tumatawa mag-isa. Scary po yung ganun, ha? Iwas-iwasan natin mga classmates yung ganun. Anyway, I still have here 2 more love songs po. Sana magustuhan ninyo. And again, kung may mga song request kayo, kagaya ng song request ni Kuya Jessica earlier. Ayan, pwede natin i-play yan. Hindi man ma-play ngayon, maybe sa second hour ng ating programa. So keep it right here on 107.9 and 107.1 Tops Radio. Real Radio. Kasama niyo po DJ Echo Echecera for the program The Love Songs Parade. How about we listen to this song from The Chorus?

0: with a song from Mariah Carey right here on 107.9 and 107.1 Tops Radio, Real Radio. Sama niyo pa rin DJ Echo until 3 p.m. po. Ngayong hapon, tayo po'y magkakasama-sama. Let's all fall in love sa programang Love Songs Parade. Ayun. And, ayun, narinig ko pala, nakita ko kanina, Doc Mike is really listening right now. Salamat po. Happy, happy Tops Radio listening sa inyo. To all of our classmates from all over the Philippines, from all over the world. Dahil tayo nga po'y napapakinggan din sa ating mga online platforms. Meron tayong online radio, pwede niyo pong dalawin. Pero further instructions and explanations ay mamaya na po muna, ha? Okay, at text line net, nalimutan ko eh. Nalimutan ko yung ano, yung ating website. Pero mamaya, parang it's tops2011.com. Ayun, naalala ko rin, pwede pong mapakinggan ang mga radio programs natin here on Tops Radio. Saan man po kayong sulok ng mundo, maaasahan mo sa Luzon, Visayas, at sa Mindanao. Parang iba yun, uy. Anyway, shoutout muna tayo kay Kuya Jess ulit, who requested for a song from Milli Vanilli. And it's actually nasa lineup na natin, nasa playlist rather na natin, so please do stand by. And again, shoutout to Texter 977. Si Kuya Jess nga yan, na-miss ko yan. Grabe yung na-miss ko yan si Kuya Jess, grabe. Kuya Jess, parang for how many years, parang mahigit 3 taon ba yata? Parang 3 years yata akong nanahimik. So na hindi na po ako mananahimik ngayon, ilalabas ko na po yung totoo. Alam niyo po ba? Oh, sa Temu na ako dumili ng damit. Akala niyo kung ano yung revelations, ano? Sa Temu lang talaga. Ayan. Dahil naniniwala tayo sa kasabihan na a parcel a day keeps your money away. Grabe naman yun, syempre naman. Pero syempre, sa mga classmates natin, ha, pakatatandaan po, huwag po ninyong kakalimutan. Huwag po kayong basta-bastang nakikarried away ng mga kasabihan na... Di ba meron tayo kasing pinapaniwalaan na kasabihan na parang yung salitang deserve ko to, eh hindi pwedeng laging sinusunod yun. Tatanungin nyo rin yung bulsa nyo kung nag-a-agree pa ba siya. Kahit deserve natin yung isang bagay, kung hindi naman natin pa siya a part ng necessity, di ba? Huwag na natin bilihin kung makakapag-antay naman yan ng next na cut-off na lang, gano'n. Oo, unahin natin yung mga needs, yung mga basic needs. Kagaya ng bukod sa parcel, hindi nga po needs yon. Unless nga talaga, kailangan mo naman yung bibilihin mo sa online. Eh, okay lang yon, classmate. Anyway, text line natin ulit, 0935-810-8217. Again, it's 0935-810-8217. Shoutout muna tayo sa ating mga classmates dyan, sa Jones Isabella. Grabe daw, ang lakas, dumadaguntong. Shoutout kay John D. Peralta na nakikinig. Kahapon, nag-post pa lang ako ng poster, nagpapag-greet na siya. Wala pa nga, eh. Poster pa lang po yan, ha, Sir John. Shout out sa'yo at sa iyong mga kasama dyan sa Jones Isabella. Kung kayo man po ay nakikinig ngayon dyan. Yeah, keep it right here on 107.9 and 107.1. Tops Radio, Real Radio. Kasama niyo po DJ Echo until 3 p.m. for the program Love Songs Parade. Kuya Jess, here is one of your requested songs. I hope you like this one. Brought to you by
1: Tops Radio.

The Love Songs Parade. Kasama niyo po DJ Echo hanggang mamaya pong 3 p.m. Alas 3 po ng hapon. Alas 3 itimalam. Okay. Samahan niyo po ako isang oras na lang. So sa mga pagkakataong ito, inais ko na po kayong i-welcome sa ating finale. Finale na po ng ating programang Love Songs Parade here on 107.9 and 107.1. Tops Radio, Real Radio. Ang ating text line para sa inyo mga pagbate. Gusto nyo pong makipagkwentuhan. Gusto nyo pong makipagbalitaan kung ano yung mga latest ganon. Pwede nyo akong i-text sa 0935-810-8217 para sa inyong mga greetings, kanyan, mga pa-shoutouts ninyo. Wala kayong makausap dyan sa bahay ninyo dahil mag-isa kayo, iniwang kayo. Iniwang kayo ng pamilya ninyo dahil sila yung nag-outing, hindi kasi na mabi. Kwento. Naiiba lang yung casting. Diba? Pero nakakatuwa. Mahilig ang nakakaaliw din manood ng ganun. Pag may spare time ganun. Anyway, speaking of time, time to read some of our messages here. Meron tayong text ulit from texter sa ating classmate na si 985. Sabi niya rito, DJ, pag-greet man po ng happy 10th. Ano ba to? 10th anniversary. Visaya 21 Optical Clinic, Alicia Branch. Congratulations, narating niyo po ang inyong 10th year. So, ibig sabihin po niyan, hindi ko na po kayo babatiin ng happy 10th year. Kasi first decade yun na.

Ang ano, ang galing ni DJ Echo, mga ano, mga gaslight. Okay. At gusto ko rin batiin syempre yung mga classmates natin from Santiago City. Ayun, syempre marami tayong mga listeners dito, mga classmates natin nakatuto dahil nakita nila, oy, nag-post si DJ Echo, so magtatagal kaya siya. May mga ganun talaga. Hindi, okay lang yun. They are asking lang. Nagtatanong lang naman si classmate. Magtatagal kaya siya? May question mark. Ganun, di ba? Pag nagtatanong. Magkakaiba kasi yan. Sabi nga nila, yung mga words or yung mga salita ay depende yan kung paano mo siya i-deliver. Diba? Mayroon nga tayong challenge siya, yung friendly way. Sabi pag friendly way, ganito yan. Magtatagal kaya siya? Diba? Alam mo yung ano, yung emote na emote ka dito, tapos may nagsasayaw sa harapan mo. Sito, ito siguro yung mga pambato natin yung dance sport, no? Alam mo yung parang, hello! Naaliw lang din ako kasi it's my first day dito sa Tops Radio. Tapos, iba yung ambience, syempre. Iba yung, basta iba, brand new lahat. Bago lahat sa akin, and since more than three years akong na-stop sa pag-i-ere, talagang when I entered the DJ's booth of Tops Radio, talagang ibang-iba. Ibang-iba yung simoy ng hangin, sabi mo kanina. Ibang-iba yung view dito when you're on air. May makikita ka mga ano, mga lamesa. May makikita ka, may sumasayaw. Ganun. Talagang, alam mo, pag naka-on-air ka, a lot of things are happening around. Ang daming ganap. And I'm kind of enjoying it, ha? I'm sharing it with you guys kasi I'm so honored and it's my pleasure to be part of 107.9 and 107.1 Tops Radio, Real Radio. Salamat po for having me here. Hayaan nyo, hindi muna ako a-absent. Charot lang, yun na agad yung iniisip. Hindi, biro lang po. Syempre dahil Love Songs Parade, Love Songs Parade ang ating programa, mga sweethearts. Ano, syempre, we'll be playing a lot of love songs you will truly love and enjoy listening to. So if may mga songs kayo na nais din i-play, o i-send yun na ngayon para may pagkakataon pa akong mag-download. Diba? Iba kasi nga, no? Yung ibang songs, medyo unfamiliar kami. Wala sa aming playlist, ganyan. Pero nagagawa naman ng paraan yun. Siyempre, para sa inyo. At siyempre, gusto ko lang din siyempre ipaalam na ipaalam sa inyong lahat. Ito importante ito, kailangan nyo mapakinggan to. You have to listen to me this time. Dali lang. Ang sakit sa kamay nito. Naniwago ako maghawak ng ano, mouse. Even mouse is hindi na familiar yung kamay ko. Alam mo yun, nanginginig yung kamay ko kasi kailangan ko mag-mouse. Diba? For how many years? Kasi ang hawak ko lang talaga microphone. Kasi I used to, until now yun, ang hawak ko lang lagi microphone, condenser mic, kondensada pag magluluto ng salad. Ayun. And all in all, mga sweethearts, mahaba-haba pa naman yung ating pagsasamahan ngayong hapong ito. From 1 p.m. till 3 p.m. pa makakasama niyo po ako. Mahaba-haba yung time, literal. Mahaba yung time kasi I was used to, we used to go on air dati, diba? We only have but very limited time. And ako naman dito, nagulak. Sabi ko, what? Sa'yo nagulat talaga ako. Sabi ko, oh my God! Napi-finish your plate na! Diba, parang nagulat ako kasi parang ano pala dito. So, we have a lot of time. We have a very, very long time to talk. So, mahaba-habang conversation, talakayan, kamustahan. Tawanan at syempre, tugtugan right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. But wait, here's more. And as I mentioned earlier, mga classmates, tayo nga po'y napapakinggan kahit sa ang sulok man po ng Isabela, kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Pwede niyo po kaming mapakinggan through
our official website. Pwede po kaming dalawin online.

dalawin nyo lang, i-type nyo lamang www.tops2011.com. Pwede nyo na po kami mapakinggan kahit na sa Visayas po kayo or part ng Mindanao or even yung mga classmates natin from overseas, yung mga nasa ibang bansa, nag-work or kaya nag-visit sa family o di kaya naghanap ng afam sa charot lang na friends, gano'n. Diba, lilinawin natin, naghanap ng mga foreign friends. Diba? Wala naman masama doon kasi tayong, sabi nga nila, tayong mga Pinoy po ay natural sa atin yung pagiging hospitable. Diba? Mabait talaga tayo. We are very accommodating, entertaining, and very, very friendly. Alam niyo po ba? Base po sa Base po sa survey, alam nga ang mga Filipino daw po, okay, ay nasa top 3. Ala kayo, ano kaya yung top 3 na yun? Maraming top 3 tayong kinabilangan. Isa na po dyan ay ang pagiging friendly po natin. Yun naman. Kaya may inom minsan, pinapatapos muna si DJ Echo bago tayo mag-react at mag, alam mo yun, mag-conclude ng ating mga opinion. Diba? Pinapatapos dapat natin si DJ Echo. Kasi biglang nagre-rewind, ganon, biglang naiiba, biglang na lang nagswi-switch. Ayun, dahil tayo nga yung friendly, syempre, magpi-play ulit tayo ng another set of love songs para po sa inyong lahat. I have here some songs from Carol Banawa. Back to back with Regine V. Talaga namang ang Asia Songbird. Back to back with Foreigner in Boyzone right here on 107.9 and 107.1 Tops Radio, a real radio. Kasama niyo po si DJ Echo until 3 p.m. sa programa Love Songs Parade. Keep your messages coming sa aming text line 0935-810-8217. Kasama niyo po ako hanggang alas 3 po ng hapon. So be with me here on the Love Songs Parade. Coming up next, ito nga yung sinasabi ko, di ba ang sarap talaga minsan din magmahal. Tapos, kahit na mahal mo pa yung tao, there will come a time kapag hindi talaga kayong itinakda, hindi kayo yung nakatadhana para sa isa't isa. Kahit gano'n nyo kamahal yung isa't isa, kahit gano'n nyo siya ka gusto na mag-stay, eh, kailangang mag-bye-bye. Carol Lee.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan! Hey!

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Ma, buntis ako.
2: Ha? Paano nangyari yun?
1: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
2: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yan? Aksidente?
1: Yun lang.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAX. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAX. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng brief.
2: Ah eh, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAF sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: sabihin na natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
2: Ay, nako.
1: Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh.
2: Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

nakikinig at awitin. At tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan. Mukha yatang nilimot na. Ang puso mong biglang lumilipad.

0: indeed my
1: Hi! Father. One thing I really appreciate in TAPS, bullying is not tolerated. TAPS suspends bullies if needed. The management can easily review CCTV footages in classrooms to be able to give appropriate actions against bullies. CCTVs are also well-maintained and can be viewed by parents online. Try TAPS. Enroll for the next school year. I am Lorena L. Sarmiento, a grade 9 SPED learner.
2: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
3: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
2: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
3: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
2: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
3: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa.
2: Yun lang!

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated. Managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: tinitigawat.
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ah, eh. Yun lang.
2: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on Tops Radio.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Hey, pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, eh, yun lang.

0: iniisip mo?
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, yun lang.
2: Hey, hey!

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Broadcasting live from TAPS campus, TAPS Radio, Real Radio.

0: aga mong umuwi. Diba, sahod din nyo mamaya?
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah eh, yun lang.

0: One thing I really appreciate in TOPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TOPS. Enroll for next school year. I am Sian Lee, a grade 5 sped learner.
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TAPS Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TAPS. TAPS offers education beyond technology.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.
3: You are enjoying the Sunday morning program. This is Oldies but Goodies on a Sunday on TAPS Radio.